kesho utakamna nini na utatuliniachia mkidi. Nilijua gawe ni mdigidi, basi kudhani itawe kwa hivi. Kono stingi eje kwa mimi na Joe spendangi vipindi. Kwa kikao ni vitimbi na ulikokitwa utiki. In the beginning God created you to deceive me.